0: zote neti sango kusala maboko na maboko na kodroti be Afrika anga na kodroti Franzi la mangolo lasu teneti sango kusala maboko na maboko na popotia kodro seso akitambula nzoni
1: te elle se porte très bien et en fait ça fait maintenant 3 ans la feuille de route
2: la pekoti gereti kusala sosi aza si asara ngu tawe lasu abiati kodro useso e kisara kusala maboko na maboko na legiti biti wala mango teresosi ala zana sisi akitonga sosi na tango tise pilango matangati jipanda si chikoloti Franzi sulani sara nigi na lango balako na oko tinzi jeswa on biati kodro aga akoka panayani lukida kujibini bia kida makusindu kwa cha lizu akida akibini bia balako nandoni ngumbea so ala koka panayani sulani ungochazo asi mbambu mbrambra nandoni tifa biani na gigiso laso mango teraki na puputi na aini kwa kitambula njoni haitantiso ala ba biati koloti bia Afrika awaratere na biati koloti Franzi anzeti fondosan on
1: au mois de juin.
0: Ala kemande pikango patara ti Bruno Fouché lembe ti Franzi na ya ti kota asango ti kwa singa ti ni beni sangoni ya kendo kwa ti kwa rouge ti be Afrika si ale kerebi rimbe ni kota kapa ti zingwa zende na mbage ti begwa akendali ti kangango lege na akwali ti sukungo ti angu ti mu adati ya zo si awa be Afrika angana kota osi kodro so akina mbage ka amute reta la ngangu mingi ti tene azia ti adu ndali ti ongonzo ni ti angu exilia mbutu ngala Diana Tatiana Goulé Agwika andaliti dafono nonde kiluka.
3: Na mamboko chala, apel, abuwek nga na aso, ala so kwa eke mu mamboko na kwa rouge ti be Afrika, abumbi tere chala na vakat ngola 3, so ayeke na ya ti komun ti begwa. Ala mu mamboko na zengo adu ti ongo chingu, so akanga lege na suku ngwa chingu na ya ti vakani. Chris Njeduru Mgarbay, wakwa so ti kominote lokal ti begwa.
4: Akarse so aki na ya ti vakati, aki na ya ta pasi, na ya ta pono, ton angunja papika, a inondasyon. Kibani, ababa, mama, sewa kina hati pasi. Yezo la sasi guda ti identifiye. Amena karte so apasi so kina yan mingi ti tenega initoye. Epi zia piko cha kanal so si tonga ngunda pa epika. Guna lingi ti onyamba si a population aduchi nati seni.
3: Chief Flavien Manjo, makonzi ti amose kati ya ti vakani kusala so kwa rouge asara azangia na betilu.
5: Ala ba duso anondo kati ga juska gbenika aiga jenti karte. Ala matere ti tene ala ziduzo. Memo bangu aiki kwa rouge la gatu kongu ige ki ubi karmo meto ke wanjoni kanal gape population du pokoti tu ai wandi ki difficulté merci mingi na kwa rouge la kwe loza ya pe
3: auguste ngumondolo makonzi ti vakati za ko 3 atombela na azu kweso aiki na ya ti vakati lo
6: depuis ke na ngula 3 gai ba la kwa kanal la gada ngwa pe kazo ige pie pantalon zuka kilo ti ke gwani na kombata tenze mete na ngulu bia le monde machine quand même isu atokosa limbia aga ji kanal
3: kusala so angbati gwe na ya ti avaka tongana ngola 2 zako 3 ngana potopoto so ayeke avaka so ngu ayeke muni mingi na ya ti community begwa
0: mokonzi ti kete kodroti nzako bingba so ake ndro na bonga so atombela ndali ti tene ti nzoni duti ti azo so si adatiala akungbi na ya ti kete kodro so akpali so agana peko ti ngu zapa so si apika ngangu mingi na bikwa osho so si aon na ya ti gbatani gbatani ayo kilometre balako na use na gbata ti bonga so na mango akota zo ti kodro so ake na mbagi ka Ungotia da Ombalota si Abuba Warakumbi, Joseph Junior Degba Bongo, Mokonzi tikete kodro tinza kubimba kena singa tijon balipio.
7: Ayeti a 13h, meni kota nguza pa alondo, na pokoni kota pupu, abi, akeke, nandoti ada, da akumbi kirikiri, ungotia da kwaso ibani e konsakte na yati kodro tinza kubimba ake balota na umeni wa. Nza pa kengangu so asa si azwa ngwana yaka, men, meni wali akotona lo gasi lo ba datilo akumbi ye kwe abuba tangwa yeti lango yeti amlenge kwe abuba asa silo ke traumatize lo pe silo wara kota kana geretilo na akoli use so mbeli kota iti nga wasina ala biyola izana hospital chini za kubimba ala mbati wara setere grasi na ambeni so si datala aya bubanga pe ala mua itatala ne akira ndotala meazo ni kwe kumba ye kwe abuba na tala adezwa kwa siya pe ina ekpeti ba a autorite na tiba ala wagosinga itene avunga sangoso siazo kwa eso wa kena begiti bangasu na ala so ke mwa boko na e tikpe na begiti nzakuti ba mem yesu apase ke mwa boko na akoli na awali so kena gigi

Zindimbi sweki mule giti guti warazavi mbimbilinga na Emmanuel Sambuli ndale tikwa singa nando timba iti kodwa tibe Afrika nando sukwa ya kidesala ki mai iro iritimo zokona ki avigli.

0: été élu à double reprise.
1: Dès notre accession à l'indépendance,
2: Wakanda a mené une lutte.
3: Ici, la Centrafrique.
4: Dosso. Afrika.
5: Ibarazu kose kima dafonono ndekeluka biri inale iba tene nanduti lekengo chemin de fer bongitiad ngana akpali kweso si abagigi na pekoni lasu nati utakapati kwa singa mba itibe Afrika tunga nanye sikoro siti franzi alekelani kwa lisu wala lukaini akiatene su inale ekeba nati utakapati kwa singa su
3: la Centrafrique.
4: Dosso. Afrika.
5: Kutara zafi mbembele, soke ginda tia na senda giti bangi asigiawe, kutara ibarala.
6: Ibarala mingi Emmanuel Sambonifis ni baranga wa mangoni.
5: Ah, teneti wulu wulu akpale, balani gigi mingi, na ndoti teneti lekengo chemin de fer, na ubongi shari, me tonga nanye, si koro siti la France, a kailani akpale su.
6: Ti dabe, ti a wa mango e mbieti tene tonga su, biani tonga su la tenani, bale na a wulu wulu abagi gigi mingi, na popo ti ubongi shari singo iniso, na sese ti Tchad. Bangati nyen, bangati so, la bangondo ti a Tchadien, ala ke fadi nduru ti tene legi ti wenso alonu na mbeki ti Nigeria za si la France ayeda tongaso a on na nduti se setia la si agwe jusqu'à na mbeki ti Soudan tongaso legi a petit zina la yamba ti tene ala toka akumba na azo a petit tambula na nduti legi ti wenso nga na mbeki mokeba Cameroun na mbeki lo ke pikali ti lo ti baton na yensi ni suru mbeni legi so si a petit londo na mbegeti Yaounde ndoso mbi asi na mbegeti Fort Lamy tongaso legi apeti zinga titene ala toka a kumba azo na kumba apeti tambula na mbegenige e nga la kwegi na tene ti Cameroun tu mokeba a Cameroun na ke pika limbege na mbege ti batonga nyesi Fonds d'investissement et de développement économique et social sont d'où Irénia Kefides, à Wundatit et Namuna Lambeni Kofroso, Wungoni Kwe, à Limbi 106 millions, voilà, Kurto, Mbangbo, qu'on a donné au Mene, Titene à la Leke, na Ligenisu, mais Mango Tera qui a fait Mbangatisu, Azuti AEF, Gabon, Moyen Congo, ou Bangishari, à la Kefadin Durutiye da na Apia Loso, Pepe. Et à ça, la siwururu, à bagigi mingi, mango terape, à kefade, na popoti, tchad nga, na kodroti, so na tereni, mokawara, paringa, na mbegi, na kodroso milundu, ti dengo ireni. Et ti kai, à wururu, so biani, la France ya gande, ti tena teneba, à legi, so, à zwake, diko bati tene nandoni, à wakode kwa. So adwati sara kusala si ala sigi na aptondo titene ale yesu abagigi ale si sara kusala ti ala aditi wunji kwe pepe bangati so tona ala sara kwa ti ala we si tondoni asigigi ndo so apiti inga kiba ungoti patani ake tonga so titene ale kena legini me kom mbege na mbege atondoni tondo tia wakude kwa ni adeti sigi ape za si yeni angba tonga so tonga na awa kude kwa asara kusara tia la ahunja we ndo so ligi ande agande tizi ti bato na yensi apeti gi a zo so apeti defangi nja ti lekere na a ligi ti wenzo ba tene so asigi na yanga ti la frandi ti tene awuruguru so akaila
5: me position ti Cameroun lani na nseti bila wungu saki ya kongwango gumba ya baluku na miombe na dawa chi pialu chi lekengo ligi chungwe duala chatu akilani tunga nanyi
6: bangondo ti a Kamurune akesu ata asu si fonds d'investissement et de développement économique et social a keti defanginja yani ala ngbafa di ti pikalitia la ti baton nensi ala wara pata titene ala leke meni ligi ti sese so alondo na mbege ti douala mbi asi na mbege ti Tchad e legeni so adwati mugi legeso si legeti wé adwati on andeda don so lege ni so ala sara ake legeti sese ala sara kweti tene lege so abagigi tonga so akumba na azu so ake lundu na mbege ti chat amu lege so agwani na mbege ti alaka don position ti ti kamoruni ake so ata so si ala ke na kpali ti warango kofro ti lekere na lege ni so e na ngu saki oko ngbangbo ngumbaya nandoni balo oku na miambe atengo iso kodroti u bangishari agande ti bien eretilo tiga république centrafricaine e akegi na ngo iso si akamurune angbati tiri ti baton na yesi legiso a bagigi mbeni iso mbieti zanga nandoni akeso mbeto agbu beti a zuso akanati AVF bangati nye bangati so na bangondo tiala ala yi fadi atene legi ti wensu la ala ku fadi ti ne la franzi a difa nginja ti ti na ala lekeneni da si ala difa kofroni iyo e kusala ni a deveti bagigi na ngusa ki okon bangbo ngumba na ndoni balo osho na mbrambra mbi si asi na ngusa ki okon bangbo ngumba na ndoni balo oku na omene tonga so ale ke ligi nyawe si pialo ti amuju anglais so alonu na mbege ti Nigeria aga asi na mbege ti Maiduguri agande na peko e pialo ti a anglais so adwa fadi ti bagigi na ngusa ki okon bangbo ngumba na ndoni balo mene na osho mbi awuji na ngusa ki okon bangbo ngumba na ndoni balo mene na oku wala ngu oko tonga so ti tene kusala ti leke ngo legi ti mwensu awunji mbituni asala na ngbanga ti so tonga na aleke legi ni awe si ti amuju angle ni abagigi iyo we ake gande kpali ndali ti maingo ti akoloni ti AVF
5: nga Xavier Mimbili situation ti koros ti be Afrika ko joni na dipanda si ti kodroni ake ti lo tonga na yena dawa ti atene so
6: singila ti kodro ti e u bangishari so aga Republic Centrafricaine awe biani tonga so milondo ti tenteni na ti akwa singa so alondo ti ongoni moke ba ake gi a pialo pialo ti lege ti wenso adwa londo gi jusqu'à mitene gi ake bangi jusqu'à asi na mbege ti for lami si mango tere ake dapepe e ake gi pialo pialo ngbanga ti so awakode kua adi ti sara akusala ni kue si ala adi ti waranga defango nginja ti mbege ti la franzi ti tene lege ti wenso abagigi pepe e na ngoi so kodro ti ake bien ere ti lo ti ga république centrafricaine ye ni angba gi na ya ti apialo tonga so e lege ti wenso asara si mango tere ake na pupu ti tchad na kodro ti ape angba ade ti zinga lege ni pepe lege ni ade ti banga gigi pepe ba ye so a tambula la e nango iso kodro ti awara dipanasi na nze ti out lango baloko na uta ti nze ti out ngu sake kongba ngungumba na ndoni balo mene 1960 ligi ti mwe so milundo ti tenengo tene nindo so ade ti bati lo gigi pepe
5: singila mingi Xavier Mimbili utaka pati kwa singa mba iti be Afrika ti yenga so ke lutige inale ke tingu yande ge kekereke na wako ngunga so ti ba maingo wala evolution ti rai Centrafrique ou Sion
7: Emmanuel Singila na langana zavini ibile na mbege ti linga son mokondinas kwa kina teretula ki tombila mingi ti bile mprimbri na ndoti akiti a molenge

0: Mi bara mondoye, mi bama wa rambeni gene, zoni gango na loma.
1: Barasi, mari, enso eke ko ya timbila.
2: Loe ke tan zoni wali biani.
1: Aeke lola si loe ke fana ilege ti leke ngon zoni nguchi nyongoni, bengo ako bela, su ngon dochi mamboko cha mulingi. Gato nga nanye, ilimbi ti faya kati e nzoni. Loe ke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodro ti ye ti gwena meni kete kodro so eke na tere ti ye, meni baba aeke ka solo na azu ti lo aeke unda yi, nye la si ani limbi ti sara tene chala. Baba so aike wa mungo maboko tonga na mari ti kodroso ilundo da.
1: Moinga kusala tiala aike ngangu mingi ya.
2: Ai.
1: Na mbeni la kutukutu ti awa mungo maboko na azo ti mari ati na maboko ti aturu gukbale ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azo so azo aike sara yiti ngangu na tereti ala aike fala, aike pika ala nga aike muambeni aike onani.
2: Ayo, ala lingbi ti sara ye tonga na sofa de ape.
1: Alingbi ti sara yiti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe tene tiso kusala ti ala ayeke tiso fini ala yeke na ya ti aye ti kpale pepe
2: so ayeke tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azo na sese ti be Afrika.
3: Radio Ndikeluka ayeke awa gosinga bale osio na ndöni na ya ta kita kodro ti be Afrika.
4: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
5: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
6: Batangafo, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
7: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
8: Ono Richard Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
9: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
10: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
11: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
12: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
13: Obo, Moïse de Bakwa, Radio Ndekeluka.
14: Nola, Emfaitanese, Radio Ndekeluka.
15: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
16: Bombari, Pidon Fuguet Fidangamo, Radio Ndekeluka.
17: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
18: Mayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
19: Michel Martial Boboya.

0: oko.
1: Lango ako ndali chunda komini wa be Afrika unde ya trende ke lukao banga tiki la sa tene bini kodro aki jipanda tiki ringo na pekoti unda taraso tanga na bini kodro aki jipanda aiti faso kodoroni luara pasati tene luako lumu gigitilu na ati mamboko tilu suti fa tene amu lingi ti kodro ni vini sa ki wara pasa ti soro akutazo ti kodro ni so betela iti tene azala na ndo ti kodro ni na gireti ndia ti kodro ni si azuna lingi ti tene asara si kodro ni amai aguna dawa na tapande ti kodro ti be Afrika so ando ere ti kodro ni ayeke ubongi shari so na ngoi ni lani ayeke amu nzu poro mbrembre la franzi si ayeke mu yanga na ye so kuâ lingi ti tene abâ gigi na yâ ti kodro ni na gere ti amama ndia na gere ti mungo mosoro na lingi ti konomi na lingi ti seduti lani ayeke gi ala me asini lani na lango bara oko na ndö ni ota ti nze ti kokoro ngu saeke oko ngbangbe gu mu aye na ndö ni lumene kodro ni aga jipanda awe tongana kodro ni awara jipanda awe gi na ngoi so kodro ni ayeke na ngangu ti tene lo amu lingi ti kodro na ndembi so si ayeke soro akota zo ti kodro na ye so ala ye ye so ala hunda atene akota zo ni ayeke sara ayeke tongaso laa si asara ni donc hinga gango jipanda ayeki na lango ti tene afa tene bâ yiga jipanda awe e yu fini bongo e yu fini poro e sara li ti nzuni e sigi gue kpo molongo ape jipanda ayeke ti so ti fa tene mo kodro ni mvini mo ayeke mo yeke bata siriri ti ya ti kodro ti mo mo yeke bata tambara nzoni ti azo mo yeke sara ti tene konomi amai na nduzu mo sara ti tene amu lingi ti kodro ni awara mandango mbe ti ama na nzoni ala hinga ndo ala sara kusala nzoni te kodro ti ala amai aguna dawa nga na mbege amu lingi ti kodro ni ada ti sara kua ngangu ala yeke paye lembo ti ala si amu mosoro na yâ ti sandugu ti leta bâ gi laa si airi atene kodro ayeke jipanda nga na tere ni ayeke soro andia so si zo kuâ lingbi ti kpendia ti kodro ni ata mo yeke gbia ti kodro mo yeke gbi ni gbia mo yeke mu lingi ti ya ti kodro ni mo lingbi ti tene mo kpendia ni ndia ni so laa si amu lege ti tene azo aduti nzoni na yâ ti kodro ni si asara si siriri aduti da na yâ ti kodro ni osi jipanda ayeke tongana pupu si ayeke ya amu lingi ti kodro ngbanga ti so ala ye vini si agbu kodro ni kakaka na mamboko ti ala ngu na ngu lango bala oko na ndö ni ota ti nze ti kokoro e yeke sepela matanga ti jipanda ti si ti ti na kodro ti be Afrika e yeke sepela ni kekereki ni la ayeke ngoi so si e yeke dabe ti lege oko na akoli na awali so si alondo lani atiri na amu nzu poro ngbangu mingi ti tene kodro ni awara jipanda ti lo si ayeke ye so kue si e yeke dabe ti na ala ti tene e sepela ala e sepela ala nga e sepela si hingo ti na gbe ti ngba ti amu nzu poro na ngoi ni bâ gi laa iri atene kodro ayeke jipanda singi la na pendere hunda ti ala so e yeke kula kue ahunda ti ala na yâ ti kuasinga lango oko ndali ti hunda oko.

0: Radio Ndikiluka, votre météo.
1: Sango tisenda nduzo na ndapriso itandani na mbegeti ya loki tifana na mbegeti ya loki leti nduzo tala ngu aki bile aki bele na laka yoti ndowana aki baluse si binda aki na leti nduzo na tasula iti sukete na peko tibe kombite aki ngunza pasi aki mula ti nduzo tala ngangu mingi tanga nga kuchiza gozo na ngu alingu itene ala sara angi titene ngu agwala na anga tinguna pe ala so chiza gozo na la ala zanzi duti nduru na teren titene tanga na ngu na komasi tuku ala balini yo kina kweta chibongi chifena la laso ngere chindu wana nda pusa kebarusi nandoni use guru chiminda seke mingi nale chinduzu la kitarati sigi tatisi kiba lutarangati sigi bia nyawe na peko tibe kombite ngere chindu wana kema na balusi nandoni yoko mbunu zapake pika na peko tibe kombite su si la kisunga kete osi andusu kwa raida egunda la akisangoji sinanduzu fadila.

0: lenge koliso na ti kando ti SRI asara la so batia langa web simo lenge so nguti lo eke balako na use awara lo na ti meni la para so eke compagnie askai ketengo iti tene la para so a londo na dala para bongi mpoku na peko ti warango lo so agona mo lenge so na ndokwa SRI si wa bembe ngondo na ndoti tene ni afa tene mbeni ntia aike pepe nganga ti pali so lo bi aike nga ti tene azama boko na ndoti lo pepe nga wala batalo tene ti ngoi pepe kanda mo lenge so angbala kwe na ti kando ti SRI tondo ti bembe ngondo ni afa tene alingbi ti tene atokwa mo lenge so na mbeni ndo so si alingbi ti tene abatalo da nga amu maboko na lo nganga ti so duti ti asewa ti lo aike na lege ni pepe me ti si na ndembe so mungo yanga so ade abagigi pepe si asango so e wara afa tene ti ndembe so tene ni aike na maboko ti ndokwa gbeyon gbia so ayeke baa tënë ti mungo maboko na azo so alingbi ti tene abando na ndö ti molenge so ti ku na mbeni mungo yanga molenge so angbala kue na ndokua ti SRI so ayeke ndo so lo lingbi fade ti tene lo duti da pepe kpale so akiri afa polele so kodro ese ti beafrika ayeke na kota kpale ti mu maboko na amolenge na kodro ese ti beafrika
1: gi mene biri si ya fina wa kusala ti dawa ta ti buya so na ti okuto amu kusala ti ala polele
2: ngi tongana azala na ndö ti mbata awe fini mokonzi gba ta ni zara ge afa tene ni yeke na agba ti apialo so ayeke ti tene si amolenge ti londo ni adu ti nzoni lo yeke na singa ti gasman la mustapha
3: kozo kua so e doit sara na ya ti sese fibre ahaka tënë ti zingo zende ala ba population adu ti na amile ti zende asara nzoni ape amire aussi ayeke na abilité tene aleke table bon amu na amolenge ala adu ti na ndöni nga ambeni ayeke ye tene e bembe ndo na hôpital lege wala si apopulation ague na hôpital si apeut ti soigne ala nzoni na ya ti marché ti e ti briya grâce tene apopulation aka ye ayeke dape ayeke ti ande ye tene e pusu na tere ti apartenaire ala leke na e dale na ndö ti kuta ndö so apermettre ye tene ambeni apopulation awara même place na ndo so ayeke ka ye en attendant tene e gi mbeni kuta place marché amiri ayeke mbeni ndo so si koforo adoit ti gada mingi tene ti so e londo ti sara passation de service e wara gi 3500 na ti caisse mairie ayeke ka mene so bingo kodro na sese la so bubango kodro la nginza ti mairie ayeke nginza ti apersonnel ti mairie ape nginza ti mairie ayeke nginza ti apopulation donc recette so yeke wara na mairie e doit ti leke na kodro ni
1: ade mango tere aga kuepepe na ndö ti sorongo mokonzi gba ta ti dekua anga na ala so si ayeke na tere ti lo
2: na peko ti so si kota ndokua dengbangbanga ti bombari ayeke atënë ti lo so abaa tene ayeke na lege ni pepe na peko ti dengbangbanga so abagigi na lango oku ti nze so yeke da samuel stanislas zumbeti akiri tënë lo yeke na singa ti jeff dao
4: ye sombi ke fade na ye so apasse na ya ti aélection municipale so anga fini yako na dekua ape ayeke partout c'est parce que justement mbi yeke na intérêt en tant que ressortissant ti dekua la mbi mu nginza ti mbi mbi financer na campagne ti azo so mbi paye na acaution ti ala kue etc me e ga ti tene e ba résultat so si conseil constitutionnel asigi na lani liste ti mbi so madame bongo passe chantal lo la lo yeke na ndöni so résultat ti lo ayeke dada mbeni zo na dekua ka lo yeke na ya ti aune ni lo la si lo zi résultat ni so et puis raison ni so lo mu so atene parce que voix ti ti chantal bongo passe ni ayeke mingi ape ganda so ayeke kua ti lo ape ba ta tënë ni ayeke so mbi yeke centrafricain kodro ti mbi la ayeke dekua so est ce que le seul fait que mo so moko molenge ti kodro mo estime que droit ti mo arespecté ni ape si mo saisir justice anda mo so mo ti ga na trouble la notion ti trouble à l'ordre public ni so e mbi nga ti mbi li ti mbi na mara ti droit so ala yeke tene so ape ini so mbi ba so akpa ti lo équipe ti ambi na azo so ague ti sara campagne so tene aatteindre réputation mbi ba yeke ala so la yeke atteindre réputation mbi ape mbi yeke kiri ape kue ape
2: lali ti so si lo na wagbongo koko ti lo ague na ya ti dengo ga parce na ya ti dengo ngbanga so pepe lo fa lo tene ni ba ti ningiri ngango ti tene ani goda pepe
1: kota mu nzapa ti biko akoso astrid asara si abuba ye mingi na ya ti agba ti avaka ti bongi
2: ni na ursula agba ti da ti azo akungbi singa agba kuru ti ala ngu ahon na ni singa ambeni kete molenge nga ngu ahon na lo sango na ndöni anga ti chancelier dorian punu kudu
5: na vaka ti ga labada oko so yeke na peko ti ukatex na mbage ti ngongono 6 bandagbi nga na vaka ti boarab awabeafrika so yeke lango na ya ti avaka so ayeke gi lege ye ti sigi na ya ti akpale ti mu nzapa so abuba aye ti ala na singo na ndö ti jonas ngakutu lo yeke fa aye so mu nzapa abuba na ya ti da ti lo
6: ta tene ngu ni apika ngangu asara dega mingi ngu ni ali para peko ti da e mu abongo la aye pete na ni na gigi si e sauve da ti ni
5: na mbage ti vaka ti bandagbi pegi nga na gaius ayeke oko ti ala so si atene ya ti akpale so
7: abuba ye abuba me place ti lango ti amolenge
8: mu nzapa ni apika mi kanara tee ti adebote juska wali ya ti da mu so e bi na sese ayeke ti nyon ni
9: mu nzapa si adega yolo ti ada na mbuzu

coopération santé ti magali soki na Fatima la tene bala ki na vunu na be ti bito kwa so na metsa so kwa inga la tene ti le chef ti centre ni so lo wara kwa ere lo ki Jonathan Ongila lo wara kwa na lango balia ko ti so ki da na pe ko ti un kobela lungo kwa na tene bala le kane gini na te va tene to kwa ki on an de sa fande ni ne la bugira ti so ko to na mape ko to kwa ni ti mo pe ko na to kwa na tiala Siwati ombi ombi trobe ngana siwati dumbu siwati ngongo ngana siwati yakwanzi ala tena kina vunu na beti bitukwa so na mena so kwa inga siwa so digital age tena tu kwati mulenge tia la su mulenge tia tu koli so iri tu la ko ombi lui on mari lo wara kwa na lango bikwa ko lango bala ko tin ze sueke da na ko tin duru kobela ni la na teto kwa so ngongo na bagetia siwa so ke Siwa Kassa, Gaston, Lokina Limassa, Agunabageti Dabanga, Konzebo, Arthur, Gagunabageti Lali Joseph, Alagrisa Pepe, Jendo, Luc, Alakwakina Bongasu, Place Kwani, Atenabag Nandota Sewan, Nandota Sewani, Sokina Vakati Berkayo, Nila Gireta Sokotona, la map Kotokwani, Timu Pekunina Sotokwani, Aikitala Teba Kotabili Siwana Kwana Kanina Lango, Atene Gilaso, Lango Balak, on a aussi des Suez qui est dans les Sula, si Lango Kikriki, je dis Lango Balak, on entend des lacs Sigan Akwani. Mungu na vakati berkaya. Hala bugi rata zunizo nibe kwa tumu peko tukwani la so tukwani. Aye kichala.

0: ngondo chiringoni bengole ekigana kpale sangwe chingangu na nzene nzene legeni ekibupa ya chasewa nga ekigana kpale na popoti e.
1: Lege ako siri ake yeso zwaleke lanala atonani na tenengo tene yeke na duchingo kpoti mazo nga na pikango patara na yatinengo tere kengo tisarango shoni ake tite mosoro ti mazo a onchite mo chiribira mobata amulenge timo nga mobando ando tisewa timo chileke mininjoni kekereke tene ti azokwe
2: ikwe ibumbi oko chike sarango ye chingangu ikwe ibumbi chile kenzoni duchichi e na lege tisiriri.
3: So aye tongombela ti projet maingo so aye kisara kusala tene ti maingo cha wali na masika wali na be Afrika.
4: Wabi Afrika ti walinga na tikoli kobela ti kolera ayeke mundo na yakondro ti e.
0: Kolera ayeke mbeni soni kobela so ayeke ga na lege ti sasaranga na lege ti dengo tongana aza tongana tere ti mo hio pepe na yâ ti kete ngoi mo yeke kui ayeke mu kobela ti kolera na lege ti mbeni zo so ayeke na kobelani na lege ti azende ti lo na lege ti akungba so lo bu wara asioni ngu na akobe so ayeke na lege ni pepe
4: ti bata tere ti ala ti bata siwa ti ala wala ti bata ndo so ala yeke da ala sukula maboko ti ala lakue na nzoni ngu na savon wala na mburu ti wâ kozoni titene ala tokobe kozoni titene ala te ye kozoni titene ala mu kobe na molenge wala na peko ti so si ala gue na da ti zende ala nyongi nzoni ngu wala ngu so si atuku yoro na ya ni ala kporo lakue peko ti akobe ti ala kozoni na ala bata yangani lakue na kangango ni ala guengi na ando ti zende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni ala bi azende ti amolenge na ndo ti bingo zende na ala bata maboko ti ala nzoni tongana sasa asara ala ala gue hiro na danganga so ayeke nduru
0: ndali ti kpale kue ti seni e piki asinga sengesenge na nzoko so ayeke duzuduzu
4: kobela ti kolera ayeke fâ zo hio pingo tere ayeke so afini so ayeke tongombela ti ndokua gbe na gbia so abateni ti seni nga na azo so ayeke mu maboko na lo
5: radio ndeke luka c'est plus de 40 correspondants dans tous les pays.
6: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
7: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
8: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
9: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
10: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
11: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
12: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
13: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
14: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
15: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
16: Lola, Emefo Etanaïse, Radio Ndekeluka.
17: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
18: Bambari, Pedon Fugete Dangamo, Radio Ndekeluka.
19: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
3: Bayanga, Dedeketendi, Radio Ndekeluka.
5: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.

0: ni la fina wa Afrika kwa na batati banga su Jean Bali Pio Ibarala. Ala ivunga na sangotia.
1: Ibarala Idris Yaya Ibarala soko sosi adjuna terzi fonono tala sala kema da fonono de keluka na ngoiti la cuisson tonala la kete ko be zasi ko beni anzer na yanga tala e ke na mbegeti gambo gambo akembeni ko dro komanda sosi ayi na batati bangasu ake kasi ke kudete ne imunala sango ti etingangu sango ti vundu sosi alondo ti sitonga so na sese ti ko dro komanda ti gambo na legeti kambisa sosi e warani nduruna terzi kozo komo kozi bat ati gambo sosi alondi sorongala finini tongaso logo dati fanai tonsa tenem aike birisi mbeni masika koli songu tulo asi tongaso ngu balota nandoni dam agoti tene a wara kwa tongaso kwani ake kwa tingangu lombeni lo mungu mbe si lo pika na tereti lo si lo kui na legeti sango sosi e warren duru na tereti kutazuti kwa droso logo dati fanai tenem ake mbeni uruburu mbeni uruburu sosi akana popo tulo na wale tulo sosi mango tere tongaso ke dam beni pepe wakwani aguda titene akpo na lisima boko wali tulo sosi agwa sara lisoruti kubuna beni koli na gigi asara si aiso kwe agana ngonzo papa mango tereto nzonzoni akranti se wani pepe si itakoliso na ngonzo na be loguda lo mungu mbetulo tonga swale si logolo pika tertulo si lo warakwa ba ke sango so ikena ni tonga so na mbegeti gambo si azo mingi aike gibeta na teneme nye apase si itakoliso aguda mbiti tene asi na marati nivo tonga so ngonzo niso ake tonga na ye aye ni atambura tonga na itinde mbeso ake ngangu titene e inga gondati ye niso mbri mbeso si asi na popo tulo na wali tulo si gikwa agotisi tonga so na mbage si itakoli so beri kwe ifaso ibalo zia yindu oko na poko tulo laso si loeke na finimbe ni pepe me di ima na marati sango so si alonoti si tonga so na siseti gambo si gambo adigi dengo Idris na poko ti eti ngangu so si asi na mbage nika tenatiso akpale ti pikango singanga kwe akena yati ya yinika warango sango mbrimbri tonga sonda gambo akinga da pepe singa azo sosi ake bembe ndo wala purusu azandara mari ala kinga ka pepe ti tene ala zi bembe ngondo ti inga wala ti zanga maboko na

0: wale suti tene a inga tene mbibri andoti nyenye si asisi koli tulo agoti pika teritulo na ngombe ba akwale susi akrande mbiso na sisi gambo si mango tene mbibri kata pe tene tiso singa me aikeka na kodoni pepengbe na ila sunze useme ala kemande ya sangura ndoti tene ninga mbibri tonga so na yangati kozo komu kozi gbata susi adema tene te kwalite singa swande na lego ti asango susi eke munande na redakso santrasi da forono nekulu kate tene lo lekereni ti inga akwale suna ndembeso akena mbege ti gambo tene ti pene tene ti pikango singa meso si atiaka ilundo tono sasa sisi gambo ikiri na gbatati bangasu ge na gbatati bangasu Idris ndo ade mwa tongaso na pokoti aururu atenetia ateneso si a on tongaso ne ati kodroni ya tambina yengaso a onsi adimbeto na betazu me akota zi kodro ake bembendo a turugu ti kodro ti zandramare ti faka ti la pulusu ngana la ti minuska ti Rwanda la ke bembendo arti za siriri na yati gbatani iba ndo ade siriri ata na yati gbatani ngana ataketa kodroso anguru teriti batani Idris ba akia sangosura siki na nina laki sutene ivunga nina ala kweso siake ma dafrono ndekiluka ikiri nala singira nzoni laki nazo kwe kamba ni akiri nala na studio
1: imu singira mingi nala batati bangasu jambali pio nzoni laki nala.

0: zo singa kananga dati bless onoro ya teni kui kungwa onore barala.
1: Ni barala nigi ni kwala kungo kwala.
0: Tena kwa kiapa la so ki rambe ki bolom 1 bolom 2 bolom 3 tona 4 ade gobim na 4 ton 5 ade kwala 5. Oui, ala zoni kangwa. Merci. Oui, corona est partout. Bon, allez, misa moza ko na gbenawa ara liberateur sala imala.
1: Ni etudia ke ya ben de papa bless onuri. Ni ke mo ni ti bolam. Bolam ni ke tele tele ti bolam to ngane. Ni ngo sa bol ake bolam ake bolam ape. Ake bolam. Bolam to asi ngota na tereti lege ala a ko tarati tozo alango na tereti banye meka tereti ni kutangu ko ti aira to uam ba banye me si to ngala ap ni ji poro aga sara leja wa atene bo aju ko aji lege ti tene ati ni na tereti lege mira agolam ali lege ti ta ati ni na tereti lege na mama so ala ke sibi ala da sina fafa ala mu lege ti tara guna na lege ni na tere ti lege ni so ala mu ni tere ti ni so ni gbadu gbadu wa ke min ke tan gu so si mo pe ta ka lo na ngola bo ala ti ngo tara amina sibi na mbage ti ni sa ira tene bulo ah amina sibi na mbage ti ni sa ira tene bulo bi aka bolam aka bolam na ka biso biso wa mudi ya ganani na sibi ko tara ala sibi bolam a bolam do donc ba du ila si a fa du ni tara
0: oui
1: na mo ma sala sibi ni tenten ko jo na ndu bolam a wa ni tira bolam do na bolam a de sala sibi ala sibi na ita ko tara tara ko ko zo ma ku ji aka on toi rimi na singo tara ala sibi na yiti ko tara tara ba won tan so mi tenani na dodo tin dara ke tara
0: oui
1: so si aka na ndu tin dara ke ni aka iru ata amadi aka amadi ya ka na ndu tin dara ke ni mo ma so ala so so mo to do ni tangu ma pe ti wo ta pe ti ko na to mo ni na ko ya ti ni so so tin ga wo ro nga nga wali akuna
0: na peko tiro oui oui est-ce que l'on a la ligne il m'a la gué encore après allo il aura pas ça passe en tonga son potina là voilà à la raccrocher quand aussi là 75 93 33 33 72 29 52 52 oui allo
2: allo
0: oui
2: barala
0: bara mingi
2: bara
0: ala zodi kontro wa
2: ngabara
0: sim ne silawo 75 93 33 33 72 29 52 52 aywe

na papa na dikolani betinga ngu lani kozo ti dipandasi gana peko ti dipandasi ala diko betinga ngu ti patani Central Africa sola so igay warani itene malo na papa ti kwa tana itera papa ibumbe na koko na mami ni kwa na papi ni kwa Lana tango tala igi fimbo na fimbo.

ati pika ati rani fibo so bana la tepe kon la so e mo sala ni male mo tete mo so na na ikola pa han bati ka so beni kaya ka daso ka bugiri tegege azara mboko timo e puis na delegue ala goromo kar danganga.

matanga tatu kwa tala tonga suna inga tiko dola dafono de keduka ndalti matanga ti dipandasi Telecel Centrafrique atebani sala double ti volume ti pass ti internet ti lango ako nga na ti inga ako ti jour nga na ti semaine alondo na lango bala kondo binu se ti konani na lango bala kondo binu okuti ndesu ekeda ti tene mosu ala ti warani alimbi tene mo composé étoile 885 jazz et mon pika ok étoile 885 jazz ok si moinga tel moinga tena zona lobeni magwando ti singa metal la sosa ke 611 zone matanga ti indépendance na awa be africa kwe to kwa suka na faron de kiluka ya ke tsa se wati a mori a inga lona ya ti ngoko simon na se wati ngoko ala ka cité jean 23 ala ke na bongige na se wati samori na vondo na beta sato kwa suka ta kwe ti fatenti kwa ti samori aliu fini tula unzi na lango bala kon veni ako ti nde soki da na mongamba sa mala ke la pekoti ko bela fadala ksan me to kata fateka pat matanga ti kwa na sa to mela la kusa gela matoka ta kan bitoka na aveni a se wati gasirani na bongina se wati imayaka na bongi na se wati zanonga na bongi na se wati jikumbo ala ke na vundula beta sato kwa fatenti kwa ti ako tala itatala ya pakara balombe ngulanji divina aristide fini klaus la ngamba sa mala ti nde soki da na mbege ti maroc na pekoti kobela si ase wani atomina na songo si wani koko saka na bata ti bongela matoka ta kambi tokwani fatala sana mi tokwani ta fatenka pato matanga ti kwana de si plasi kwana kananga datla mota si wani na mbiki peka 10 ayo pepe na mbiki ti kunduta sœur souci ake na mbiki ti peka 10 ala soma tokana kangi tokana na a veni tokwa saka ta si wati bion na bata ti bongela si wati bibi na si wati dengbe ala soka na bata ti bongi lega ko na gendarme to la gendarme bion serge brino ala musingila na baba mama itako kwe swaga tuna tatara tikambi kapati kwa ti ephrasie julie fini lo zalango ba sonbe no shotinge soye kitana kwa tati bongi sans apati ayo veni sa zo kusu sia sa benzoni aga tuna tatara anilani to kwa kata se wati mbaiga ndoyo na se wati kelenga ala kwa kana kwa tati bongi na se wati beboya ako use ala timiki ti kamandi na vundu beta sato kwa fatenti kwa ti ako talita tatara julie bianake mbangai.

0: Alors, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
1: Wango ni tangaju wango ni ifo ama fika wali ala jishipo ala gbulita chita ala gweko ya pala kagie ya kwa nachi koli ape mungo koli so ifo mo jishima bakoli njonti mamu mete mo gukiki sima wakoli na wasi ilo doma na mingi ilo zaza lape bata mingi ako ifo masika wango ni fa masika gbulita ala jishi
0: Ma masika te kamo komo sani masika mingi ani kwa zani komo sani masika usi ya mwumuna la riponsoa
1: katan chimbi ko jwendea Tant mi ko jose ko la ibata wali penda ka tanta fatese akona ibata nga mingi nga pe ibata nga la wali na pe don ki mo wala mo sufisi mo kaisi mo bata na mingi so tant mi endea
0: parce que ton jala suna di vakacha so la da so na ndu so la da na ka ngoso ka ndu so la ba ba maseka akola abandonana na mingi mingi
1: ki bala na ni mingi bani bani na na sekte so mi da so kwa ai bani don ni lembe mu wangu na mingi so wali chufatu ifala guli tala ya kwa na chikoli ape ala ba koli ton ambe yende ifala kaye kango ela ngangu mingi tito la so kola kemo so gi yela mo kaoso mo pe bata mingi mo bata si watu
0: Alors la semaine masika ta motene ba kolza ka pukunda gen Johnny Colli la so ta mo binga Johnny Colli tonne ya pa kara Emilian
1: ka inga ngon Johnny Colli mo ba kol Nicola ga sarango itlo mo ba sarango itlo mo inga mo te ba kol te Johnny Colli me jite lo gasi lo se en jona pe mo inga mo te ba kol te Johnny Colli la pe ba kol in Johnny si ba kol te mi ba lo se lo Johnny Colli la pe mo inga
0: Imu singi la mina la pakara Serge aussi ala ikaisa kwa singa tatardisi wasima.
2: Merci mingi si personne vraiment ça c'est vraiment biunda ndapala ndapa idi mo ndapa munga nguna mo ndapa musiri na tisi wachimo vraiment la so na ngia dite bi bala so mona di bakasa 2 vraiment na ngati na nga tatimbi vraiment ki merci na mo si personne.
0: Nga singa mina la pakara Emilian sala ikayo.
1: Merci ma gonjoni, merci sala sama ga. Sima mugot na ga je tambat na ma got mi se merci gonjoni.
0: Nga singa mingi na so sorti ma da fanon de keluka fa da kan ko singa tatara si wa sa kono kona bikoto ba mercredi na bunga balako. Mo chuma na la ku ya kina bunga gumba chi la ku ya kemeni kwa singa so si e ke pika ni patara na se wa chi be Afrika. Chi wa terna mena se wani akina bikoto ti toko tonga na zapaida. Fa nga singa bi Stevenson e Erben Walu. Ala ngonjo na mango da fanon. Non, dès que Lucas.

0: nous vivons à 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Boganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Ibarazu kosekema dafonono ndekeluka beri inale iba tene nanduti lekengo chemin de fer bangitiad ngana akpali kwesosi a bagigi na pekoni lasu nati utakapati kwa singa mbaiti be Afrika tunga nanye sikorositi franzi alekelani kwa lisu wala lukaini akiatene su inale ikeba nati utakapati kwa singa su.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kutara Zapien Bembele, soyez ginda tiaï na senda giti bangi asigiawe, kutara ibarala.
7: Nibarala mingi Emmanuel Samboli fils nibaranga wa mangoi.
6: Ah teneti wulu wulu akpale balani gigi mingi na nduti teneti lekengo chemin de fer na ubongi chari mais tongananye si korisiti la France a kailani akpale so.
7: Ti dabe ti a wa mango e mbieti tene tongaso. Biani tongaso la tenani bale na wulu wulu abagigi mingi na popoti ubongi chari singo iniso na sese ti Tchad. Bangati nye bangati so la bangondo ti atchadien ala kefadi nduru ti tene legye ti wenso alonu na mbeke ti Nigeria zasi la France ayeda tongaso a on na yet ndoti sese ti ala si agwe jusqu'à na mbeke ti Soudan tongaso legye apeti zina ala yamba ti tene ala toka akumba na azusu apeti tambula na ndoti legye ti wenso nga na mbeke mokeba Cameroun na mbeke loke pika litilo ti baton na yensi ni suru mbeni legye sosi apeti londo na mbegeti yaunde ndoso mbi asi na mbegeti for lami tongaso legi apeti zinga titene ala toka a kumba azu na kumba apeti tambula na mbegenige e nga la kwegi na tene ti Cameroun tu mokeba a Cameroun na ke pika limbege na mbege ti baton na yesi Fonds d'investissement et de développement économique et social Sundur Irénée Akefides a wunda titena muna lambeni kofro so wungo ni kwe a limbi 106 millions wala koto mbangbo kon andoni omene titene ala leke na leginisu me mango tera ki apen bangatisu azuti AEF Gabon moyen Congo ou bangishari ala ke fadin duruti da na apialoso pepe e asala si wururu a bagigi mingi mango terape akefadi na popoti Tchad nga na kodroti so na tereni mokawara paringa na mbigi na kodroso bilundu ti dingo ireni e ti kai a wururu so biani la France ya gande ti tena teneba a legi so azwa ke diko bati tene na ndoni a wakode kwa so adwati sara kusala si ala sigi na tondo titene ale yesu abagigi ale si sara kusala tiala ade ti wunji kwa pepe bangati so tona ala sara kwa tiala we si tondoni asigigi ndusu apiti inga kiba ungo ti patani ake tonga so titene ale kena legini me kom mbigi na mbigi atondoni tondo tia wakude kwa ni ade ti sigi ape za si yeni angba tonga so tonga na awakude kwa sara kusala tiala awunja we ndoso ligi ande agande tizi ti batron ainsi a petit gui a zoso a petit defanginja ti lekere na a ligi ti wenzu ba teneso a sigi na yanga ti la France ti tene a wuru so a kaila
6: me position ti Cameroun lani na nse ti bila wungu saki a kongangbo gumba ya baluku na miombe na dawa ti pialu ti lekengo ligi ti wen duala ti atu a kelani tonganaye
7: bangondo ti a Camerounais akeso ata so si fonds d'investissement et de développement économique et social a keti defanginja yani ala ngba fadi ti pikalitia la ti baton ainsi ala wara pata ti tene ala leke meni lege ti sese so alondo na mbege ti douala mbi asi na mbege ti Tchad e lege ni so adwati mugi lege so si lege ti wen adwati on andeda don so lege ni so ala sara ake lege ti sese ala sara ko ti tene lege so abagigi tonga so akumba na azu so ake lunu na mbege ti chat amu lege so agwani na mbege ti alaka don position ti ti kamuruni ake so ata so si alake na kpali ti warango kofro ti lekere na lege ni so e na ngu saki oko ngbangbo ngumbaya nandoni balo oku na miambe akengo iso kodroti ubangishari agande ti bien eretilo tiga republique centrafricaine e akegi na ngo iso si akamurune angbati tiri ti baton na yesi legeso a bagigi mbeni iso mbieti zanga nandoni akeso mbeto agbu beti a zuso akanati AEF bangati nye bangati so na bangondo tiala ala yi fadia tene legiti wensu la ala ku faditi ne la franzi a difa nginjati tene ala lekeneni zasi ala difa kofroni iyo ke kusala ni a deveti bagigi na ngusa kiyo kongbangu ngumba ya nandoni balo usho na mbrambra mbi si asi na ngusa kiyo kongbangu ngumba ya nandoni balo uku na uvene tonga so aleke ligi niawe si pialo ti amunju angle so alonu na mbege ti Nigeria aga asi na mbege ti Maiduguri agande na peko e pialo ti a angle so adwa fadi ti bagigi na ngusa kiyo kongbangu ngumba ya nandoni balo mene na usho mbi awuji na ngusa kiyo kongbangu ngumba ya nandoni balo mene na oku wala ngu oko tonga so ti tene kusala ti leke ngolegi ti mwensu awunji mbitoni asala na ngbanga tiso tonga na aleke ligi ni awe si ti amuju angle ni abagigi iyowe ake gande kbali ndali ti maingo ti akoloni ti AEF
6: nga zavie mbili situation ti korosi ti be Afrika ko joni na dipanda siti kodroni ake ti lo tonga na yena dawa ti ateneso
7: singila ti kodro ti ubangishari so aga republique centrafricaine awe biani tonga so milondo ti tenteni na ti akwa singa so alondo ti ongoni mokeba akegi apialu pialu ti lege ti wenso adwa londo gi jusqu'à mitene gi ake bangi jusqu'à asi na mbege ti for lami si mango tere ake dapepe e akegi pialu pialu ngbanga ti so awa kode kwa aditi sara kusala ni kwe si ala aditi waranga defango nginja ti mbege ti la franzi ti tene lege ti wenso abagigi pepe e nango iso kodro ti ake bien eretilu tiga republique centrafricaine ye ni angbagi na ya ti apialo tongaso e lege ti wenso asara si mango tere ake na popo ti tchad na kodro ti ape angba ade ti zinga lege ni pepe lege ni ade ti bangagigi pepe ba ye so a tambula la e nango iso kodroti awara dipanasi na nzeti out lango baloko na utati nzeti out ngusake kongbangunguba na ndoni balo mene 1160 ligiti mwe so milundu chite nango tene nindosu adeti bati lugigi pepe
6: singila mingi zabye mbimbili utaka pati kwa singa mba iti be Afrika ti yenga so ke lutige inala ike tingande ike kereke na wakongunga so ti ba maingo wala evolution ti rail Centrafrique océan
8: Radio de Keluka a vous la parole.